0: si ashe eni e mumunka shu se amani kel charcoal toothpaste suni yeti senta fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu mishina no pa ya na jua mikodano ema misi ye fita confidence level kwa su eti binama na misi 32 nini negusu
0: enkane no ania mabini mdubi